0: danish lushum yechi dai chui an awr ag an oes
1: Look round at all ni ni, cos o'n mynd y tit na